0: ma mungkin kana sungguh je je sina ujue senu. Pacong. In fact, dia ni fulu 3 years ni. Wasem dia ube kana. Every day, tak ketua nu. Na Abraham wale ni dada.
1: Dada.
0: Bada ma fuli. Umi. Iki sese ubi umwa umu ni munu. Yeni. Yeso yeni munu. Yeni ti asese ya ukale ni kwe.
1: Yeah.
0: I am a little bit of a
1: no mo mpem pahwe
0: asa
2: wono no mo aso fa no mo den na
1: yo pacho e busu amutie oye elder aso ni wo wom di na wa modie na opani wo betmi abo wa sori din anu anu no ai humne ye mpacho nya mi shilawo e pacho ni ni bebi afrefi.
2: I just want to know how to do it.
1: Bye, bro.

na ye wa abra no di sua ade bi pem eye kele o bi chi anaju anka bebo wa ye ba na che sem na nkwa se ma me bi o chi kele o le kom ti duafo ye du anaju ane ato e de me du he lie at this time as at this time cars are parking like yo I feel no say twitwa fofra ba ba che what if you won yeah kele o le chi e cry ai anka bai wo mo wa bo sif bi si baby na nka che se wo sori akele o le wa che bi we are pe body bi a we are to no kokor ni ade sa ko for minimum so mo no nya sika kura sa ma me bi o ba sori o se papa mi ye aduma ni bi se mi ni sika na mi pay sika ma ni se ma me san ko ye bi ko ba ko na kasi si si wa wi a wo to to kokor any kobi mi nya du o se papa na ma ji bi ni ma we e sa na ti e di an se ma me ba ka jero ne na ma me men kan jem se me kan jo ni gbapt ayi metro ni obi a esa mi ni mo wo adu na wo ti wa wo shemen gadis wa wo shemen wa wo team wa sam na make e bibi na fa wo nsa eye ema urade emfa na basa enye kese emfa mo mami gold ma ona fedia menhwe ne e ko na fedia ye nka ejangum na me no mie no ye nhwe ne urade wo de ma e di bien nsa asisu a esu che yesu din ah wunya fa yesu ye ura no okra no agin ko ma nyansa bible se nyansa mfiti ase nyame shiru wo bia won suro nyame bia wa jimi men ka sabi eye nyansa ni wa jimi ne bata ho ti asema me no wo ka no wo ti aso de mon suro nyame wo mum panifo mum maamefo en hia de enko ye adwuma na ne ahomaso ni twen so na hosi sha no more tin ti se be fo wo kotu akope enkrado krato nyame jira ho Mame kanu crunch it out. Asia prophet, Majima Konya. Seba.